0: Ama, ama ko, tira pencil ngayon. Kung mag-gona tayo na.
1: Saan ba po sa ulang liraw? Kung saan mo na binig ka, one way?
0: No.
2: Mga
3: yung kakoti na pensil yun.
2: Pensil?
0: Kapit
3: ka rin? Yes, kabayo yung
2: pensil ko kaya. Mam, nabili mo? Ano yun, mam? Pwede ako ni Pag, bagi ka? Oily tumudar mo tayo, guys. So, bayan na, boli kharab ka sa'ya.